0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, hindi ka nabughat, naka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga muragula, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
2: Karon okay na yung paminaw ma?
1: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Nashay Goiter. Maor po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
3: Power 10, Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Paliyog, Pailaila, din taga-asa.
6: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
5: Ay, Tagum.
6: Tagum po.
5: Ah, sige, Alex.
6: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
5: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
6: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa hospital.
5: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Big Mac Plus?
6: Opo, Big Mac po, inalo sa gatas.
5: Okay, pila ka ang kapsula ang gihalo?
6: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng UBG Max. Nabuto ang one.
5: Nagubag?
6: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
5: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Igan.
7: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga itong UBG Max sa ako nga matikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayud na kita ko ang akong kuan sa akong lawas na doon yung gayud langon ta epektibo ang maong bidimat. O salamat sa Diyos na ako may hihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakwanan ko sa akong apo, ipatuloan ko sa bidimat, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio nagihimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bidimat.
8: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo. Light FM.

0: listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: Ani ana, sedak bayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo, kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Teresita, okay, 73 anyos ug nagpuyo sa pungulbasag Pag-asa Level, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat daw ako sa Megasil o ginukunan usab sa Megapure Capsule na wagtang ang tanan kung gibating.
3: Ang Megapure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
6: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal. Natural.
6: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
8: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Kalit man yung sakit ara akong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurug na ako gay. Sakit kayo.
2: Oo.
1: Nga. Dali kong sulod di sa balay. Yes, kwas to niya. Nanila lumapot yung akong apo kayo. Mag-inis ang ina. O dali anak abri kay sakit di kayo. Di na ako makaangkin mo. Kaya lahat na ako pasto ba. Nangurug na ako sa kasakit. Kaya na abri anak kasulod ko. Ako gini-drisi gunita nang kuan ka ng aroma gani.
2: Oo.
1: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka nang dughan na kong likod. Taod-taod lang nawagit yung sakit. O yan, naningot na kong nagkakain, singot na kong naggawas. Bayan ako salamat, Ginoo. Eh, panalang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras, gani, kay adunag yun panalangin. Ano, ikan ka, Ginoo.
2: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
1: Aroma gyud akong gihaplas sa ako.
2: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat kay Kaayo.
0: Masakiton ba og ganunay luya kanang imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon ug ubo? Hinay mukaon? Paimna siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit. Sakit, kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kompletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
3: Uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsa imong panguyaban, balibaran ra ka? Gamita ni o, Karit Perfume.
4: Karit Perfume!
5: Adunay 25% concentrated high-quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras.
4: Karit Perfume!
5: Karit Perfume! For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink.
4: Kari Perfume.
3: Yes! Nakauyab na gyud ko! Salamat, Kari Perfume.
4: Kari Perfume.
6: Ako, Christina Flory Reguli. Taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
7: Clay gel coffee mix. Lami na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
8: Wow.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Sa Linda Dumanyel. Edad na ko, 69. Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee. Maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Ano niya, makatulog na kong ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamatagal rin kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay magkukog advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na. Stingan daw ng koan. Ito yung palit ko. Inoon ko din. Ka-ano na, nakabawas na ko.
1: Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Ceramax Capsule.
5: O, si G.R. Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
6: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Ceramax Capsule, unsa may gibati nimo?

0: Dikso yung tulog na tagdikso. Say, mangload na lang ako ng asawa. Pagkabuntag, dayo na tuglakaw.
1: Di nakatagdon.
0: Di natagdi. Nakita ka kaon gani, kay di naman puta butuan.
1: Yes, sir, asa man ka nakadungog, kanyang sa Teramax capsule?
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod ko nga ang Teramax capsule, epektibo yun. So, ayun ninyo, kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo yun ang Teramax capsule.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palikuna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan. Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa panabo. Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Agay, ay kasakit. Ay, agay. Ah, kasakit.
2: Nausa man ka, tay. Nga nagkita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paitan ning matiguang nagyod tao'y. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos imong sakit, tay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
4: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
5: Power 10 Pro Bio

0: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
1: Virgie Almalias.
2: Tagasa ka, ma'am.
1: Napasita.
2: Napasita. Unsa nga produkto ay mong gagi maintain, ma'am?
1: Powertin o kanang Jesse. Kapag magtikog powertin sa buntag sa gabi, eh. Kanang Jesse.
2: Sa diyan, wala pa ka nag-maintain ni maong nga produkto. Unsa ay gipamati ni mo, ma'am?
1: Kung di ko katulog magabi, eh. Dahil pag human ka nang ipalipong bitaw ko niya. Murag mangatol ko ba? May istorya sa akong mga silingan nga na nakunukoy ko ang sa diabetic. Niya, usahay po, malipong mangukugod ka nga ako, high blood niya. Pagtik na ko aning pavertin o kaning chassis kay makatulog naman ko dahil kuan ka na ang may napula kong pamati, may napula kong kuan. Di na ko'y hangakon.
2: So, dugay na ka nag-maintain ni ma'am?
1: Mga tulog pibi akabulan, sir, pag-uan. Po, usahay gani, kaya ko kapalit kay muhutan na game, muhutan ng diarin. Pasalamat ka namin nga naadi rin na kuwan kayo. Di na yun may makaminti na yun may ba.
3: Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
0: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
5: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usa nga tus duha ka tulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga pananaw, Viscomac Eye Drops.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Paliguna ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Theramax capsule.
2: Sir, may buntag na imo sir no. Misulay kasakining Theramax unsay epekto sir?
3: Dinot sir, nagasulay ko Theramax. Nagsulay ko ni nainganyo ko ni tungod kay manguhit atong misis, wa na tay mahimo kay kapoy man. So, bitso gyud ko tulo. Pag sulay na ko sa Theramax sir, pag abot siya sa ka oras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag nasuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magliliho ka nga ko ha. Motong nibalik ang iyang pagtagat sa ko ha. Motong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha, para masulayan yun ninyo. Balit mo Theramax para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kauban si Mrs. Kung kadato, initugulo si Mrs. sa ko ha. Karun, perminti na may labing-labing.
4: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Kahit man yung sakit ara at yung kutu-kutu, lapos di sa likod na ko nga, o ingon siya dugan, sakit kiwi, nangurug na ko guys, sakit kayo.
6: Oo.
5: Nga, dali ko sulod di sa balay, yes, kwas, to niya, yung nila lumapod itong akong apo kayo, mag-inis ay na, o dali anak, abri kay sakit di, kaya di na ako makaantin mo, kaya lahat na ako pastor ba, nangurug na ko sa kasakit, kaya na, abri anak, kasulod ko, ako gini, gunita nang kuan ka ng arumagani.
6: Oo.
5: Isa, ikaw na lang bahala ani, ako nang dughan na ko ublikod. Taod-taod lang nawagit yung sakit o yan, naningot na ko, nagkakain singot na ko naggawas, may na ko salamat, Ginoo. Kaya panalang nang yun mo ang aroma, nga kinalang yung palita sa aroma, nga atras pinagpalan, atras yan, ikaw adunag yun panalangin ani, ikan ka Ginoo.
6: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
5: Aroma gyud akong gihaplas sa ako.
6: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat gyud kayo.
7: May buta nimo diha kaibigan.
8: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco Talibon Bohol.
7: Okay, taga San Francisco Talibon Bohol. Yes, Egan, kisay pangalan?
8: Felix Villareza.
7: Unsa may imong pasalamatan sa Dios?
8: Pasalamat ko sa Dios nga nahubungan ko na taong doktor na naado sa labelo. Ibalik
7: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
9: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: sekali buta.
1: Lima ka bulan yang lagi dala-dala yang kaya nga nag-ubag.
2: Oo.
1: Dayon, nagkumis doktor, pastor, ang kainan ka doktor, putlon daw.
2: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, ito naman rin sa doktor yung sugar. Dami naman kaya yung sugar.
2: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, pastor, ang yung tiil.
2: Sige, igan.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Malayo na ito po yung Diyos. Wala mga kaigunan. Yan ang sabi kita ninyo itong programa sa pinagpalang musika. Mayo-mayong adlaw, kanatong kanan.

mga mensahe sa pulong sa Diyos. Madin makahatak na ito o katinawan.

Karadyuhan din sa Mindanao. O gusab dito sa Isayas, no? Hukap kita dito sa Talibon Bohol diya sa Radyo Bandira. O gusab diya sa Lambunaw, Iloilo. Hukap kita karon diya mga igala makaigsunan busa. Atangan na to, atingi-atangi ang ulog sa Dios karong buktag na among ipambit kinatuntanan.

Banjil o radyo kaibigan. Usap dia kang Pastor Nick, no? Nick Obanti, just type o Team Langkahit Junior. I-type lang ninyo, makita ninyo, pagkasunod na kumo sa atong Facebook Live.

akong ginabaya akong mga silingan diyan sa Pamela Lucas. Halino gawahan naman sa Bisto. Family, nagkakaminaw ka rin sa itong programa sa Pinagpalang Musika. May butag ka natong tanan, mga ikso, mga higala, mga kaibigan. Niya itong programa karoon sa Pinagpalang Musika. Salamat ka sa atong founder nini, Pasudan.

0: may panagbataw sa aron sa pagpaminaw nining mga programa. No, sa atong mga suking tipaminaw labi na diya sa Davao de Oro. No, sayo kay nagbata atong mga kaigsunan diya. Salamat, salamat sa inyong pag-sakripisyo, pagmataog sa iyo usab aron sa pagpaminaw nining mga programa. So, atong sugdan, atong pasalamatan ng Diyos kining maong programa. Magampo kita. Gamanan og dalay ko na mga Diyos, daghang kayong salamat kining matahong adlaw ng ihatag ka sa panamo. Salamat Ginoo kay ikaw ang Diyos kanunay nga nagabantay, nag-uban ka namo. Salamat nga gikan sa mong pagkatulog, hanton nini matak na Ginoo. Imo kaming gipamata nga diin wagay mga kabilinggan diya sa mga mataga kinabuhi. Salamat Ginoo sa higayon nga maghihatag na usab ka namo nga karong buntag na ka Ginoo nga naga pamuhat naga ministeryo diya sa matag usa. Salamat kay ikaw ang Diyos nga among dalang panan. Salamat sa imong kaayo sa imong grasya Ginoo nga imong patagaya nga ni ka namo. Ginoo, karong buntag, ako nagampo sa tanan ng mga suking tigpaminaw. Padayon ka, Ginoo, sa pagpamuhat. Padayon ka sa pagpakamayo da kanila. Nga bisang paman, karong nga buntag, karong adlaw, o Diyos, niya kami aron sa pagpambit sa imong mensahe, sa imong pulong. Panalangin niya ang tanan ng mga suking tigpaminaw. Panalangin niya ang tanan ng mga radio station, Ginoo, nga magigamit ng instrumento aron sa pagpamuhat. Lord God, salamat kayo nining kumuntagon. Dalay ko ikaw sa walay katapusan. Ikaw Ginoo magagamit ka namon ni paso ni karon. Buna kami sa mga langit nun nga kaalam. Huwag ikaw magadihog nga ni kanamo. Dalay ko ikaw sa walay katapusan, O Diyos. Salamat. Salamat kayo Ginoo sa imong kaayo sa among kinabuhi. Dalay ko ikaw sa walay katapusan. Nga mong itugyan na mong isalig na kanimong tanan, pasalamatan ka na mo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Atong gitimbaya ang atong mga sukit ng paminaw diya sa Malibalay City, labi na diya sa Gabunan, Malibalay. Kang Igan Bernard Malaubang, Igan Joy, mahimbuta ka ninyo diya, nagasayo sa pagmata. Garon sa pagpaminaw nini atong programa. Huwag mahimbuta ko sab diya kang Lujin Dutosmi. Igan Lujin, salamat-salamat sa imo makanunayon usab nga pag sunod ninyo atong programa. Mahimbutag kaninyong tanan diya sa Malibalay City, no? Atong mga kaibigan, labi na usab diya sa kasisang. Mahimbutag kaninyong tanan atong Federation President sa Malibalay, sa kaibigan Pastor Jewel Gupuk. Mahimbutag.
1: Salamat sa tanang mga naga-join sa ato sa atong Facebook Live. Neryo atong igsuon diha sa Prisma ayong buntag og sa mga OFW nato, Rosa Panuga. Thank you Lord, umabot sa inyo mga pastor. Murag nakabalik na ni siya sa iyang trabaho. Amor hampir

0: og akong pagtimbaya kang June Bagaris.
1: Uy. Ayaw kinakalimti.
0: Na ako kagahapon dito kang Igan Lolita. Salamat sa Ginoo na despite sa iyang kahimtang padayon gihapon sa pagpangalagad, maimbuntag ka ninyo, no? Kang bibing pamunag niya sa atong kolektor. Maimbuntag ka ninyo. Salamat sa kaigayunan na nakasuroy ta diya sa Barangay Danggawan.
1: Salamat usab sa atong mga texter karon, no? Ay nagatiksteri, maimbuntag, pasutin, pasunik. Salamat sa Ginoo kay makadungog na napudmi sa pulong sa Ginoo. Nga kanunay nagagiya sa iya mga anak ug nagadasig. Nanay Sally, salamat kayo Nanay Sally. Sayo gini nagamata si Nanay Sally.
0: Belated happy birthday day kang Maymi Dayubo, no? Aga kagayan di oro. Happy birthday, mga senior citizen naman. Og sa tanang mga kaibigan na nag-celebrate sa ilang birthday.

0: At tangi-atangi ang pulong sa Dios nga atong pamalandungan karumbuntag nga din kini maoy sentro sa atong programa. Salamat, salamat sa tanan ng mga kaigsoonan.
1: We dedicate this song sa mga nag-support ng Asidors, lalo-lalo sa...
2: Atong oras, mga igan, 23 minuto milabay ang alas 4 sa iyong kabuntagon. Atangi-atangi ang mga pulong na atong pag-aisgutan. Maayong buntag niya kang Igan Maribig, Igan Joe, Rudy Panuga, salamat sa mainito na kape. So, ang Ginoo kanunay, magpanalangin ninyong tanan. At mga suking tigpaminawan sa nakilalaing dapit diri sa Tibuok Bukidnon. Mga kasilinganan ng mga probinsya diya sa North Cotabato, South Cotabato, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao City, maayong buntag, Agusan del Sur, Agusan del Norte, diya sa may Misamis Oriental, especially sa Hinguog City, maayong buntag kaninyong tanan. Diya sa may Lanao del Sur, Lanao del Norte, some part of Zamboanga na nakapaminaw nining programa. Camiguin Island, maayong buntag, Bohol, of course, some part of Iloilo. Mayong aga dira. Ginoo, magapanalangin natong tanan.
0: Salamat diya kang Jim Hermoso nga naga join karon sa atong Facebook uga sa nag-text siya diri. Pasalamat sa Ginoo sa pulong sa Dios nga among pagapaminawon karon. Jim Hermoso, God bless Pastor Tim.

0: taon na wala ta nakatimbaya sa kang Vilma Estrellada pasunik. Uy. Atong gitimbaya karon dia si Vilma Estrellada dia sa Kibugtungan Cotabato, Carmen Cotabato. May buta kanimo dia Vilma Estrellada uga sa imo mga kaslinganan karon nga nagapaminaw nini atong programa sa Pinagpalang Musika. Nihaot kita nga naka mo sa maayong panglawas. Ugan Dios magapanalangin dia kaninyo.
1: Ingon sa ato mga OFW na naga-join sa Facebook Live. Pasalamat ko mga pastor nga nakaabot na sad ko sa Saudi. Og akong biyahe karon kaiba naman atong oras. Pero magulat gyud sa atong live, tanggal stress at pakiramdam na nasa Pilipinas. Tinood na Pastor Tim daghang mga OFW na nagapa

0: Minaw sa Pinagpalang Musika sa Facebook Live. Namurag na paghihapon sila sa Pilipinas.
1: Ano ka na pasunay ka ang uban nato nga mga kababayan at mga kaitsunan ng mga Pilipino. Usahay taliwala sa mga kapitos mahinungdan nga nanimpanag sa uban ng mga nasod. Atong yan po nga ang Diyos magpanalangin diya kaninyo. Ang Diyos magauban diya kaninyo sa inyong mga pagtrabaho diya. No, sa tanan nato mga overseas worker, ang Diyos magpanalipod kayo diya kaninyo. Magabantay diya kaninyo sa inyong mga pagpanarbaho.
0: Salamat sa tanang mga radio technician, Pastor Tim, dagan ang nag-live. Wala nato kayo mabasa kanina kay naalantang ginagmay na kulian, no? Pero salamat po. Ang Lambunaw, Iloilo, nakahukap na sila. Nagkandiya sa prosperidad. Salamat, salamat kayo. Bayugan, Arasasan, Kibawi, Brother Eli Tinaco, good morning diya sa 90.9 Light FM sa Panabo. Morning Bayugan. Sa may Kapalong, Big FM Kapalong, good morning. Salamat og sa tanang mga istasyonan. Panalanginan mo sa Ginoo.
1: Nag-join usap sa atong Facebook Live karon si Jonalyn Layawon diya sa Lirungan, Talakag. May butag kanimo diya, Jonalyn Layawon. Usap sa atong mga sukitig paminaw karon diya sa Ingoog City. May butag diya kang Kuya Pulo. Kuya Pulo, may buntag. Usap diya kang Igan Lisa Sabas, Riabel Estrada, o gang G-Lord Rosalinda. Kini buhay sipyat kini sila nga nagapaminaw ninyo ito programa.
0: Listener sa Pinagpalang Musika.
1: Si Igan Lisa Sabas, mo kini siya ang atong in charge diya sa atong kaibigan center sa Ingoog City. May butang ka ni mo diya, Igan Lisa Sabas. O sa tanan na ito nga mga kolektor, no, sa atong mga membro sa kaibigan diya sa Ingoog City, kung wala pa mo nakahatag, hatag na mo kay aron maka-remit na po si Igan Lisa.
0: Morning kang Francis Hubert Painter.
1: Oy, Francis, good morning. How are you? Sali siya kay Indiano Pasonic.
2: Salamat, Jesus.
1: Atong amigo.
0: Francis Yanong, good morning. Ang mga prayer request dari Pastor Tim, naa sila sa ospital. At mga pag-ampo na i-provide tanong mga kinanglano. So may malay-balay man siguro niya. Anyway, mga Igan, matangi ang pulong sa Ginoo.
1: Ato ang ating bayausap si Yotim Yu Laskunya. Diya sa Kalasungay, Malibale City. May butang kanimo diya, Igan Yutimio Laskunya. O, gausap sa itong kanunay, nagauna kanunay sa itong Facebook Live na nag-join. Kang Igan Crisilda Daugrumo. May butang kanimo diya, Igan Crisilda o kang Igan Ria Daugartiaga. May butang kaninyo diya.
0: Maayong pagpaminaw kang Igan Ruben Carmilotes, atong Federation President. Og chapter president diya sa Maraymaray, Lagad Gilbert ni Pumusin. Igan Boys, good morning. Sa mga Lion Family, Panega Family, Ma'am Loso Rizoy, maayong butag, Pastora. Og sa tanang mga kaibigan, Igan Marites, Saot Family, Cuevas Family, mga suking tigpaminawa nato, kang Nanay Norma Ontanillas. Maayong buntag, nay, maayong pagpalamati diri sa programang Pinagpalang Musika.

0: Mga igan, mga higala, mga suking tigpaminaw. Oras na alang sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Mao kini atong ginatawag na naandan na daily devotion kada buntag. Ug mao kini ang sentro sa atong programa. Ang pagpaminaw sa balaang pulong sa Ginoo. Ang uban andam na maminaw, nag-ingon to ganina si Iga na Estera Sila na andam na may pastor. No, ang uban na ready na ilang mga bullpen. No, og ready na ang mga notebook ani. Atong paminawon ang pulong sa Ginoo, atong ihatag ang kagayunan kang Pastor Tim Langgay.
1: Salamat, salamat sa pulong sa Dios nga atong pagpamalandungan karong buntag. Nindot kayo pasunik nga sayo sa buntag. Wala tay lain una madunggan kundi ang pulong sa Dios. Nindot kayo mga igala nga mauna nato ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Inay sa mga pulong nga din sahay makahatag nato og kanang pagsubo. Apang karumuntag mga higala makaigsunan na usaka minsahe karon nga din makahatag na ito o dulang kadasig kalikon diya sa pagpangalagad sa Dios. Ang pulong sa Dios nga itong pamalandungan karon mga higala makita na ito diya sa Jeremias or sa Jeremiah Kapitulo 6 versikulo 16 usaka ni katambag sa Dios ngadto sa mga taga Israel ug bisan pa man kanato karon sa kini sa pagpanambag. Akong basahon dinhi sa bersikulo 16 sa kapitulo 6 nagingon diri. Mao kini ang gingon sa Ginoo. Tindog kamo sa kinasang-an sa mga dalan ug pagpakisayod kamo bahin sa karaan ug labing maayo nga dalan. Subay nini og makabaton kamog kalinaw. Apan mayingon sila, dili kami musubay ni ana. Nagbutang ako gwardiya nga mubantay kaninyo og pamati og patingugon ko ang trumpeta. Apan mayingon sila, dili kami mamati. Busa mayingon ang Ginoo, pamati kamo mga kanasuran og tanaw kamo sa may tabo sa akong katawan. Mao kana ang pulong sa Dios nga atong pamalandungan karumbutan.
0: Salamat kayo Pastor Tim sa imong gibasa diya sa Jeremias kapitulo 6 bersikulo 16 na naghisgot diya Pastor Tim sa duwa kadalan. Atong hisgutan karon ang karaang dalan o ang maayong dalan, no? Mga igsoon dagang dalan ang atong makita sa kinabuhi. Adunay mga dalan sa kalampusan, dalan sa bahandi, dalan sa kalipay, dalan sa kaugalingong gusto, apan dili tanang mga dalan, maayong dalan. Ang pangutana karon Pastor Tim, asa kita padulong na dalan? Unsa ba ang mas importante? Ogang usa ka pangutana naa ko sa maayong dalan. Kay posible nga paspas ang atong mga paglakaw. Apan sayop di ay ang atong direksyon. So ang Biblia nagatudlo na ang dalan na maayo sa tao, na ang dalan na daw maayo sa tao apan ang tumoy niini mao ang kadaot. Busa karong buntag, sayo sa kabuntagon, atong tanawon unsa man ang maayong dalan nga gusto sa Dios na atong pagalakwan.
1: Tinud ka na pasunik, nindot kay ni siya tungod kay kinimaw ay mao kini siya ang magagiya kanato. Kay tinud ka na pasunik ang Biblia na kaingon diya sa Isaiah 53 versikulo 6. Kitang tanan sama sa mga karniro nga nasalaag. Ug wala musubay sa hustong dalan. Apan siya gidakdakan sa Ginoo sa tanan nga mga kasalanan. So ato makita makaigsunan sa kita sa dunay panahon nga musipyat ta sa atong mga pamaagi. Musipyat ta usahay Pastor Nick kining atong ginasubay nga hustong dalan tungod kay ang atong gusto mo may matuman. Di ba Pastor Nick? Dunay panahon nga ako nakasakay ko Pastor Nick sa bus. Nya pagsakay sa bus ang usa ka pasahero wala siya nagtanaw sa signboard kung asa siya paingon.
0: Kalit lang ni sakay
1: ang iyan tumong mato siya kibawi. Karon pag-abot sa crossing pagliko na niya tuman og Cagayan kay ang mga maong signboard sa maong bus is Cagayan de Oro
0: na.
1: So niabot nami dito sa kuan dapit sa kuan kining Beetle. Pwerte niyang tuktok sa konduktor. Pwerte niyang tuktok nga.
0: Naog siya?
1: Oo, naog siya kay di mawa ang iyang gisakyan. Nasayop ang dalan nga iyang gisakyan.
0: Hanggay. No?
1: So, mahinungdan mga kaigsunan, usahay, kung dili nato may subay, kung di ta may subay sa insaktong dalan, posible nga kita mawala. Posible nga dili kita mo lampos sa tanan nato mga tinguha sa itong kinabuhi.
0: Tinood na, Pastor Tim, usahay ang uban na mga tao mo sakay lang sa mga dalan na inyo diri malipayon nina dalan. Usahay makiguban na lang ta na wala tay saktong direksyon sama sa imong istorya, Pastor Tim. Kay kining atong kinabuhi, usahay Pastor Tim murag di nato makita kung unsang saunahan. Apan ang Biblia, Pastor Tim, nagatudlo kung unsang maayong dalan. Ingon pa dire, Pastor Tim, sa unang punto nato, ang maayong dalan, dili kanunay sayon nga dalan. May mga dalan, Pastor Tim, na liko-liko, no? Naapaganing bersikulo diya sa Biblia, Pastor Tim, na mas maayong muagita sa singpit na dalan. Kaysa ka ng dalan na perting luaga, apan ang tumoy ni Ana, mo'y kalaglagan. Diba?
1: Pero malagi pa, Sunek, ang gusto sa mga tao kanang sayon ba? Ang gusto sa tao nga kanang iyahay kayo nga iyang pag-agian. Tinod, okay na siya, Pasunek, nga gusto taga sayon nga dalan, kaya di taga gusto ng mga lisod kayo nga dalan. Pero ang tumong din ni mga kaigsunan sa mga mensahe nga ang dalan nga gusto sa Dios nga itong pagagian, aduna gay mga kasigpit, aduna gay usahay nga medyo lisod gid pasunik.
0: Tinuod.
1: Kay kini nga itong pag subay, kini itong pag paingon dito sa gingarian sa Dios, medyo lisod-lisod gini siya agian pasunik. Pero malagi ang tao, di gusto kanang lisod nga dalan. Gusto siya kanang shortcut ba? Gusto niya shortcut lang. So muna inungdan mga kaigsunan nga usahay ang tao mawala, pasunik. Kay dili siya katultul sa insaktong dalan.
0: Ingon pa sa uban, Pastor Tim, lami ang lapad na dalan.
1: Uy, kung saan nga dalan ang lami, pasunik?
0: Uy, kanang dalan na ang padungan kalaglagan. Tinood bitaw, Pastor Tim, no? Kinibitaw na gusto ni

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan og iyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man og iyan ang akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos siya, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diya. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na po siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Kaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: sa Nipaliog.
1: Iguan na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimat doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Ina ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.
2: Yan. Murag ang kinagpayan sa kinabuhi. Dalan sa gahom na ang mga dalan sa kaugalingong gusto. Apan adun nga nagdala sa kinabuhi nga walay katapusan.
3: Amen.
2: Ugmao ka na ang dalan pagsunod kang Kristo.
3: Dapat padayon kita, Pastor Nick, pagsubay sa insaktong dalan. Ang pagbalik sa Dios dili katapusan sa atong panaw. Kinanglan magpadayon kita sa pagsunod. Sama sa akong gingon sa Juan 14:6, mao kini ang pagpadayon og pagsubay sa insaktong dalan, pasunik. Nga nagaingon siya, si Jesus mingon, ako mao ang dalan, ug ang kamaturan ug ang kinabuhi.
2: Amen.
3: Nga higala makaigsunan ang si Kristo.

Quindi se Cristo i non passò un passo tempo li su da un no, ti no.

0: yung kinabuhi na naasa imo ang tanan apan wala kay kalipay. Nakita ka ng mga tao na naana sila ay mga gwapong balay sa kanan kwarta, dili makuntento sa ilang kaugalingon. Kakita ka pasurti mo mga tao na grabe na ang mga butang na ilang nakabtan, no? Tinuod gyud ang pulong sa Ginoo bisan pa makabot nimo ang tanang butang diri sa kalibutan kung mahisalaag o malaglag ang imong kalag. Wala gihapon, Pastor Tim. O sa katapusan, Pastor Tim, no, last na punto nato na ihatag sa atong mga suking tigpaminawan kay paspas kayo itong oras. Kung naisalaag ka, sayop na dalan ang imong giagian, pwedeng mubalik sa maayong dalan.
1: So mo kana siya, Pastor Nick, dili lang kay mo pataratoy o mo padayon ka na lang dito sa dalan ngay mo nagyan nga sayop. Dapat kung nasayop man galing ta, tungod sa ato mga binuhatan nga dili maayo, dapat mo balik ta sa insaktong dalan. But pasabot, dapat mo balik ta diya sa Ginoo. Balik diya na kang Kristo Jesus nga mao'y insaktong dalan. Mugiya ka na to.
0: Amen.
1: Doon ka na, pasunay, kung nasayop man ka o dalan, ayaw pagpadayon tungod kay lamang kay layo na ang imong naabtan. Mas mayo pa ang kaysa magpadayon. Mabitan ang uban, pasunay, mayon nga, puslan man nga nakaabot na ta o layo na kaya itong naabtan, di na ta, balik, padayon lang ta.
0: So,

0: tong dalan kaysa magpadayon ka sa sayop nga dalan. Mabitan ng uban lang kapadayon, dili mga kaisunan, balik ta sa Ginoo. Kay siya ang muhindlo ka nato, siya ang mupakamatarong ka nato. Ugmaw ka na mga kaigsunan.
1: Pastor Tim, mao kini ang maayong balita. Kung nasayop man ang imong dalan sa mga nangagi sa imong kinabuhi, ugikan ka sa dalan na medyo muingunta ka na bitaw dalan na lubak-lubak, Pastor Tim, pwede ka mubalik sa sakto na dalan. Ang pulong sa Diyos na gibasa kaganina ni Pastor Tim diya sa Jeremiah 6, versikulo 16. Lakaw diha. Gahilong Pastor Tim, pero gikapoy na ang kalagaan eh. Ang uban diha, maunto sakto na mo, nangaligo na lang. Ang uban mo, ingon, Pastor, tubag sa Ginoo, balik. Siguro ang uban mo ingon, Pastor, dagan akong sala. Ang tubag sa Ginoo, balik. Siguro ang uban ingon sa Ginoo, balik. Ang Diyos papaulayon ko kamo kung kamo nabugatan sa inyong kinabuhi. Huna-huna ah ang istorya ni Pastor Tim. Usa ka tawo nagsakay sa sakyanan, nakabantay siya na sayop di ay ang iyang padulngan o ang iyang gisudlan nga dalan. Unsa ang iyang angayang buhaton? Di ba dili siya magpadayon? Tungod lang kay dugay na siya na nagmaneho o dugay na siya na nagsakay. Muyuturn ta. Balik ta. Mas maayo nga mahunong o mubalik kaysa magpadayon sa sayop na direksyon. Mauusab sa atong espirituhanong kinabuhi. Ayaw pagpadayon sa sayop tungod lang kay dugay ka na nadto. Kung sayop ka, balik. Kung sala, hinulsot. Kung naisala, pangitaa pag-usab ang sakto nga dalan. Kung nawala ang imong unang gugma kang Kristo, balik kang Jesus.
2: Oh, pagkamindot kayo, Pastor Nick. Sa ka-challenge ka na to, higala makaigsunan. Sa kaauhag ka na to, nga mayon kita Ginoo, susiha ang akong kasing-kasing. Kung naako'y sayop nga dalan nga gisubay, siguro makaingon ta tabangi ako nga mubiya nini ug mabalik sa imong dalan. Igsoon ni gala mo kiniya siya ang usa ka punto nga mensahe sa Dios nga ni kanato, nga ang gusto sa Dios nga kita may subay ug makabalik sa insaktong dalan.
1: Amen.
2: Kinasayop kita ug nahi salaag kita sa diya nga ula pa nato nakaplagan ang tinuod nga dalan nga mao ang kabantuoran. Ingon diya sa Isaya sa akong ibasa kaginya, kitantanan sama sa mga karniro nga nasalaag ug wala musubay sa hustong dalan. Tinuod ka na, Pastor Nick, di ba kaniadto wala pa manggitan na hisubay sa insaktong dalan. Ang atong kinabuhi kaniadto pertingit kita, no? Wagi kahayag ang atong dalan kaniya ito, Pastor Nick. Pero puros gitgit ang atong ginalakwan. Nga nung makaingon kong gitgit, kaya naaman di ang atong mga bisyo na di ang tanan.
1: Grabe kang gitgit,
2: Pastor Nick. Oo, grabe kang gitgit. So, muna nga gitapak. Basa sa pulong sa Ginoo, nga maulit.

Sí. Tudloy ang kada Ginoo. Bisan pa sa grupo sa kaibigan, Ginoong Diyos, ikaw. Ibalik ang mga pinilo-pilo na mga panalangin sa pagtinabangay sa grupo sa kaibigan. Salamat sa akong partner, Pastor Tim Langgahit. Salamat Ginoo sa akong mga kauban, Pastor Richard, Igan Binsar Ginoo, sa uban pa na mga ginagamit nimo aron masibya ang imong mga pulong. Dawato namo kini inubanan sa pagtuo. Inubanan Ginoo, nakausaban magagikan sa maayong dalan pinaagi sa imong mga pulong. Panalangin ni ang tanang mugawa sa ilang mga panimalay, nining orasa, mga estudyante mo ato sa eskwelahan, mga trabante sa pinyahan, sa gingan, mo ato sa ilang uma, mo ato sa karagatan, mo ato sa ilang mga negosyo. Tanang mga nagadrive sa ilang sakyanan na nagamonitor nining programa, Ginoong Diyos, uban ni panalangin ni sila, dada sila kung asa sila mo ato. Salamat Ginoo! Bisan pa sa mga radio technicians, station manager na nag-hook up nining programa, ikaw magapanalangin kanila. Dagang salamat, huwag mo kini among mga pag-ampo. Inubanan sa pagtuo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among Diyos ug manluluwas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Tangtanan magaingon. Amen.

0: day Pastor Tim na ingon diri o. Lisod ang duwa nga dalan. Buntag sa Domingo. Murag si kinsa kay purma para mo simba. Pagkahapon mura na unsa. Tinuod gyud ang Kristiyano na bakang-bakang Pastor.
1: Kristo, Kristo sa buntag sa Domingo.
0: Jimmy Lim Daban watching from kan ayan Anna Libo Lanto. Happy birthday kang Tata Lanto. Yulita Mupas, good morning. Uy, nanay Bibi Mupas day ni sa Bislig. Regards kang guwapong Pastor Tim. So
1: nanay, nanay Bibi Mupas. Ato din di tumbaya sa sinanay Pearly. Nanay Pearly.
0: Pala matigin na yan. Hindi gin na yan mapakyas yan. Margas yan, Nanay Pearly. Ingon pa ni Merly Bugtay, Brag, Pastor Nick, Pastor Tim, subay ta sa sigpit nga dalan. Kana! Wow!
1: Pagkanindot.
0: Musta diya si Tay Pidyo.
1: Baya din ato si Isto mga kapikas. Ayun siya din, good morning Pastor Nick, Pastor Tim. Excited na minaminaw sa pulong sa Diyos. Amen. Wow. Juanita Pascua, mahibunta ka ni mo dia ha? Naminaw sa atong mensahe karon. Jonalyn Layawo ng Constellation Bells Boisier. TC Diamond. Pinamali. Rosa Panika, Jocelyn Pinko, may

0: Usahon sa nato ning isang mensahe sa cellphone, Pastor Tim. Igan ising sa umpisa. Ingon niya, Pastor Tim, Pastor Nick, andami sa pagpaminaw sa 98.5. Og mga silingan, Family Lucas, Talino, og Gawahan, og Bisto. Sa Tangkulan, Lirungan, Talaka. Maayong buntag niya sa tanan. Ato dahi gitimbaya si Igan Libay mura. Gusta naman, gimingo naman tanya sa Igan. Gusta Igan Libay.
1: Nadirga pa na ganyan sa itong Facebook Live, Pastor Nick. Good morning, Pastor Nick, Pastor Tim. Salamat sa Ginoo nga nakamata pa ko aron makapaminaw ko sa inyong balaang pulong from Buena Gracia, Talakugon. Kanan lang, Pastor Nick and Pastor Tim. Wow, talaga kugon. Oh, agusan. Amir Romero, watching from Jinsan.
0: Faustino Pante, good morning. Happy birthday kay Cicely Labrador. Uy! Ang imbitar di ay paniud to, Pastor Tim.
1: Uy! Asan ang David?
0: Sa may San Miguel.

na ang minsahe dari Pastor Tim, nindot basaho ni. Ang landas ni. Ingon niya dari, nanindog ang tananakong balahibo sa duwa.

0: Nindot gyud ang pulong na inyong gibasa karon. Tinuod gyud walay gustong nga moagi sa sigpit nga dalan. Kay lisod man kayo pero sa lapad nga dalan daghan gyud ang moagi. Naaman didto ang tanan nga malipay sa pananaw pero ang pulong sa Dios. Magduka ang tao kay dili ganahan maminaw. Pastilan.
1: Magduka.
0: God bless kanatong tanan. Angela Kalulot di ay sa Kalakapan, Spring Gibawi. Gini nga itong mga pingster ba? Digit basta-basta.

0: Supongo que una 50-50 ka.
1: Nakuma.
0: Nakuma ka? Ngao nakuma ka na kay sakit o unsay ni tabo di sa imo?
1: Na daan sa computer.
0: Ah, sa sige ni mog dula sa computer, nakumatos ka?
1: Oo.
0: So, sa dai ni tabo?
1: Nag-inom na ko Big Mac. Maunian ko.
0: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
1: Pulo kaadlaw.
0: 10 days pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
1: Oo.
0: So, likay nagdulag computer?
1: Dili na.
0: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus. May buntag igan, may buntag.
2: Na complicated akong sakit gumikan atong pagkamahala na sa akong kinabuhi. Wala lang na kayo na kukasil sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kana raging with the maximum sa gahong sadyo.
0: Ni hubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
2: Nabay nga.
0: Nakagi ka hospital kaya natutungod sa imong sakit?
2: Juan, katong nag-abot na ako din ito minda na, okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayaw nga akong hubag atay, di kan sa bigimak, sinagi tagawang sa rin po. Katong nag-abot na ako din dito Mindanao, okay, nagpamalak na malang po ato. Naayaw nga kung hubag atay, di kan sa bigimak, sinagi tagawang sa rin po. Usapan na ako, di pa balir sa kong mga anak nga, inana di ay, in wala na naayaw na ay palaka.

0: wala na kay narpay tambal kay ang pagino mo.
1: Salamat kay Igan o kinsa gani ni palihog.
0: Norma, alipay mo rin.
1: Salamat kay Igan Norma, salamat kay kayo ha.
2: Salamat, salamat sa BG Max Plus Herbal Capsule. Mao kini ang sponsor sa atong programa. Bansa Aroma Herbal Oil. Paspas kay itong oras, paso team. Ila ka minuto na lang ang nabilin aron mahuman kining programa. Dagang salamat kaninyong tanan, mga igan ko. Salamat sa inyong pakiguban ka namo sa sa ka-oras o tunga sa kahanginan. Divine is sa bida. Watching from Dato sa Lumay, Marilog District. Sa kang Pastor Elidia. Lisel de Leon. Pastor, salamat sa pulong karong adlaw at tinuod yun, Pastor. Unaho nato ang Ginoo. Ihatag ang kalinaw o grasya. Salamat.
3: Bagong itimbaya ang akong pinalanggang asawa, Inday Pinarlanggahid, I love you. Tingin na ito lintan. O sa tanan na ito mga sukintig paminaw, sa ito mga higala, mga kaiksunan, hinamdaman na ito ang mensahe sa Diyos. Na ito na bati, dili palang dugay, kinalanta, musubay sa insaktong dalan. Kaya ang dalan, paingon sa gingarian sa Diyos. Masigpit apan adunay kadaugan usa igalay sunan ang inatang mobalik ang inatang magkinabuhi subay sa kabubuton sa Diyos kay wala ta masayod ang Diyos hapit na magabalik sa mga pangitabo karon at may buluan igsuon bago pa lang dito sa Nepal no sa nasod sa Nepal dunay pag ragasa sa mga baha o 150 city ang patay. O gusab dito sa Europe, sa Belgium, pasunik. Grabe ang heat wave dito. Niyagi si Mana, 16 mil ang patay. Karun, bago lang, ni Usbaw na. May kabat na sa 30 mil ka mga tao nga namatay sa heat wave dito sa Belgium, sa Europe.
2: Anyway, mga igan, amping-amping gitang tanan, balik ta sa sigpit na dalan. Sa ngalan sa tibuok pwersa sa kaibigan, dagang salamat sa inyong pagiguban kanamo, mga igan ko. Huwag maayong pagpaminaw ko sa akong palanggang asawa, Mami Lea, I love you. Huwag sa tanang mga kabataan, manamili ta, Pastor Tim. Alan sa tibuok pwersa sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo, dagang salamat sa inyong pag-uban ka namo. Kini si Pastor Nico Bante.
3: Kini si Pastor Tim Langgahin.
2: Hangtod sa sunod na igayon, mga igan ko. Amping-amping kita, tugad, bida glory. Amen.

0: Yes, Igan.
1: Magdasin mo yun ay ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
1: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay samad sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
0: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang samad sa sampot na ulian. Ang doon siya ay hubag mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makalihok. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol. Karon siya pasto malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog yung mga tiil. Karon pasto magatuyok na gid siya sa yung higaanan.
0: Salamat sa Dios.
1: Sa una dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay kaugi kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mao haplas nga may akong ginagamit sa iya.
0: So aroma herbal oil ka igan.
1: Aroma herbal ba yan ang ginagamit
0: sa iya. O sa may mga isa sa mga tawag na binaw ka.
2: Herbal oil ang pinagpalang lalagi.
3: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gilingan ako siya nga palit og bijimat. Pagpalit niya bijimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaloya nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bijimat. Busa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bijimat yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko. Niyon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bijimak na tingala, natingala sila nga pag inom na ko sa bijimak, nihupa akong dugo. Tapos pag tulog kag adlaw, gikan karo tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So naayo to siya. So masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, proteksyon, kinahanglan yun, igsoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga, ang panalangin sa Ginoo o proteksyon sa Ginoo, bisan asa kanilakaw, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you.

0: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.36.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, aniya ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.

0: Read it all, the science headline.
1: Lalay ko ng Diyos, sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa atong mga partner stations and reporters. Kaibigan, welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Adlawng Huwebes karon o gapit sa 27 aning bulan sa August 2026, baguhay pa lang atong nakauban sila ni kapatid ang kaibigan Pastor Nick Obante. Sa programang Pinagpalang Musika, nga sige hapon natun ka nato sa produkto nga Vegemax Plus sa Pinagpalang Kapsula. Kasabulan nato nga sa last part of the pit. No, sa ilang pagwali igsoon, medyo nagka-problema atong internet ganiya dito sa atong pinakamin studio sa Radyo Kaibigan. Maong nga nag... Oban, ni-direct nga to sa Facebook Live. Apps na ganiyan na walang makadiyot. Kaya atapong giyon din ni o kita na pinag-hook up kang Pasonic para masulod sa atong apps, mga kaibigan. So salamat sa tanan nga nagpadayon sa pag-hook up ka na to. O naminaw sa programang Pinagpala Musika, ang atong makiksunan, salamat yung tanan nga naminaw, mga kaibigan. Pagkanindot kay sa wali kanya, nila ni Pasonic o Pastor Tim, mga kaibigan ko. Osmond ko, adlang Huwebes karon mga kaibigan, o gapit sa Baytay City na. Ilang tulog na lang mga kaibigan, musulod na ta sa gitawag nga Bear Month. O Bear Month, sigsoon. Kay mag-September naman. O niya, pag-September na, di ang bawaan, o December na. Christmas na. And then, New Year na po dayon. Ako nang naot nga sama sa nandan sa gihapon ang automatic paminawan na gihapon di agapaminaw ka na to sa bago pa nakamata. Welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines sa tulad ka nato sa produkto ng Vegemax para sa pinagpalang kapsula. Mga kaibigan, salamat sa Diyos sa ulan-ulang panahon. Kahapon to ata dito sa Impasugong kay bibisita kita sa haya sa tong kaibigan ni Panaw dito. Dito sa San Juan, La Fortuna, Impasugong. Kusog kayong ulan, mga kaibigan. Huwag diya po, nagigikan dito, milawas tangad to sa Kibanggay, aron bisitahan unta ang duwa ka kaibigan ni Panaw. Kasusawa, ang tamang kasulod kay medyo sudlunon, ang yalisod ang dalan. Kay kusog po kayong ulan, anong late afternoon, mga kaibigan. Usa-usaling taon ka... Kaibigang nakahaya ang atong naduaw kahapon. Actually, nangitkitan ko dito sa Kibanggay. Okay kan dito, nilausta sa Alanib. Alang na po sa last vigil sa atong kaibigang functionary makisunan. Bana sa atong collectors sa kaibigan. Usa sa mga collectors diya sa Alanib. Mga nakapaulit ang gabi, medyo late na kayo sa gabi. Oga, salamat po at least sa adlawng Thursday ang programa mausa ni Pastor Nick Obante o Pastor Tim Langgahe. Sige hapon ng soon, kasubukin na ito nga di pa kita madungog diya sa Kinapawan City. Ang makadungog lang sa programa Pinagpala Musika katong nakakunik sa atong live mga kaibigan. Katong na ay mga Facebook o na ay mga dita. Kahapon, brand out diha sa Radyo ng Masa, suwa na madugog. Kamusta ka karun diha, no? Na kumatanaw din eh. Ay ko feedback me, kumanood diha karun sa Radyo ng Masa. Kaya mo nagpapinding ang atong schedule pag ana diha kung brand out yung suon kay labi na giyod kung di tamadugog diha. Mataw-ataw unya ning atong mga listeners kung di tamadugog. So diha po sa Kitapawan. Gawas kung natin mga viewers karun yung matiks nato din na mudayon taon niya diha sa Kitapawan, mga kaibigan, magkiksuon. Kay murag pila na kaadlaw nga magtingog ang Radyo Bandira Kinapawan tungod sa technical problem, mga kaibigan. Hopefully sa di madugay ilan na katong mataga agarimidi ang maong problema sa ilang transmitter, mga kaibigan. Radyo Radyo Bandira Kinapawan. Atong oras karon 42 minutos makalipas ang alas 5. Dito ko baglangan aniya ang mga uluan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao Visayas Headlines.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Saba nga tambutso sa motorsiklo hinungdan sa pagpamusil sa Zamboanga City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: ₱121,720 nga kantidad sa gituwang Cebu na sakmit gikan sa tulog ka suspek sa lungsod sa Quezon Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang high value da target dalakpan sa Baybas operation, 320,000 nga Cebu og armas na sakmit sa Davao City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang hiligay nun mga kaibigan,
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Masobra tunga sa milyon nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sa Drug Bypass Operation sa Duwinas, Iloilo kagabi.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao ka ng ulan tudling sa atong balita. Atud ka na to sa produkto nga Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Sa upat ka balita, sa upat ka news report karon igsuon, tulo ani nay kalabutan sa illegal nga droga. Ato tangan ang detalye ni ini magkaibigan. O kini usman katut ka nato sa produkto nga Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Panahon karon igsuon, daghan ang adoy pangbati sa lawas. Igsuon, aya kasayang si mong kwarta. Paginom sa Vigimax Plus. Dako ni katabang igsuon panagibati sa lawas. Ang kwarta makita ra, lisod na igsuon kung magkasakita. Paginom o Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula at least makatabang ka na to. Karong bulan na igsuon, kasubukin na ko, medyo ubay-ubay ginang nipanaw sa membro sa kaibigan. Sobra na tag 80 kabuo ka ang nipanaw, yan na pa'y pilakadlaw na bilin aning bulana. Kung mapadayon ang maong dagan sa kadaganon sa matay matag-adlaw igsuon, moabot kita og 90 o kaping 90 nga membro sa kaibigan mo panaw karong bulana. Murag karong bulana igsuon ang pinakadaghang namatay nga membro sa kaibigan. Murag nalagpasan niya gadtong 85 nga nipanaw sa milabayng bulan-bulan sa Hulyo. So ampi magigsuonan, amping yun ta, kadua. Nindot nga makinumtaan ni nga food supplement ang Vigimax. Makatabang ka na ito igsuon aron mabilin nga maaya itong panglawas. O kung nagibati sa lawas igsuon, makatabang usap kini para ato maangko na alibi uban sa tabang sa Diyos. Importante gid pod ang pag-ampo kanunay magkaibigan o pagsalig sa Diyos. Dool sa Ginoo, ang Diyos igsuon mao ang Diyos nga dili kini mapakyas ka na ito. Although, adunay mga butang usap niyang gitugot. O guway pang itabog igsuon nga wa usab masayod ang Diyos. Pero matod pa, prevention is better than cure. Kung wa kay gibate, paginom lang kay wa ka masayod igsuon. Base di ay nag-action og turok niya. Lahir na ba karoon igsuon kay muragway sakit. Pero pagpa nagibate sa lawas, pagpa-check up, diretso na stage 4 na nga cancer. Di na tumabantayan ni agin na og stage 1, stage 2 og 3. Diretso na 4. O niya, adwa lang kabulan ni Xoon. Subo kayo nga mawala na. So, pag-inom mo Vigimax pa sa pinagpalang kapsula, mga kaibigan, mag-Xoonan. Diya sa Kurasihan, adunat ay dealer diya Xoon. O sa kanila, ni Atang Kapo ni Palitsya o Vigimax na to. Kining atong aroma, mga kaibigan, mag-Xoonan. Libot ako siyang pangalan pero taga Kurasihan, mi atang ka na to kahapon. Salamat din kayo, Igan. Diyan na sa Kurasihan, may palit ka na to kahapon. O gali makagrapang Vigimax kaya pong ginabaligyan diyan mismo sa Kurasihan. Marag ba iba yung gabaligya sa itong Vigimax diya, mga kaibigan sa Kurasihan. Andi dito po sa diya sa Babahagon, Lantapan, mga kaibigan. Napoy ni Atang Kanato og ni Palita sa atong produkto nga Vigimax Plus. Diha sa Babahagon. O gagabaligya kini sa atong sinanay Teresita. Diha sa Babahagon. Mapalit ang produkto nga Vigimax og aroma diha siyang panimalay. Atong oras karon 48 minutos makalipas alas 5 ko ugali aduna kay mga pangutana mitungod sa atong produkto di ba ka sa atong pangalawas. Makaibigan mahimo kang mutik sa atong numero 09-27-71-12-112. Asbon ko 09-27-71-12-112. O kung ano na kay testimony, usaka sa naayo igsoon. O di ba ka, dealer ka sa Vegemax, tapos na kay client o customer nga naayo. Pwede may pabot ang iyang testimony din eh. Istorya ang, i-share ka namong istorya sa kayuan niya na angkon. Kung wa ka magkapanangid ka niya, pwede lang din mo i-mention, di lang din mo i-mention iyang pangalan. Kapatangit ka kaniyang imo kini-testify, di na pwede ka mo tawag sa atong numero 09-27-71-12-112. Malipay kong masayran magkaibigan nga naminaw ka. I mean, masayran nga naayo ka gamit ang produkto ng Vegemax Plus. Morning pasulan, okay man ang radyo ng masa sa maasim. Kahapon, huwa magtingog no, kahapon. Kaya marag brand out niya kahapon. So itugot sa Diyos, ogma, di ako sa inyong plaza. Ogma, no, di ako sa iyong plaza. At ay Diyos, ogma sa buntag sa itong mag-broadcast. Kung sa oras na di sa plaza, sa maasim, ogma, mga kaibigan. So biyahe taon niya. Vay, agihapon ta Kitapawan, mga kaibigan. Kaya napitay tuyo di sa Kitapawan. Then, basta ogma, itugot sa Diyos, ha. Oban sa klas sa Ginoo diha ta sa Maasim Sarangani Province. Malipay kay kong mahimamat ang atong malisinero sa radyo ng masa Maasim Sarangani Province. Ading gikan diha makaibigan. Lausta abay na ato taga Palumulok hapitag kanari sa mga announce kahapon. Kay na istasyon sa dito ng atong sudlan no? Para dugang persa sa programa pitagpaala musika. Diha sa South Cotabato particularly diha igsoon sa Palumulok. Akansang coverage usab sa mga istasyonan, mabot usab sa pila ka mga dapit niya sa Rangani Province, mga kaibigan ko. And then, gikan diya sa Palumulog, alaos ta dito sa South Cota, amin dito sa Tunis, South Cota Bato para sa birthday sa akong inahan. Nga mag-ochinta ay tris na. O karon sa detalye sa atong mga balita.

0: Balitagikan sa Sambuanga City, mga kaibigan. Open na sa Sambuanga City. Saba nga tambutso sa motorsiklo hinungdan sa pagpamusil sa Sambuanga City. Aron hiyata ka na ito ang detalye atong dawato ng report ni kaibigang Francis Ralph Liemet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Giingon nga ang saba nga tambutso sa motor ang hinungdan sa pagpamusil ngadto sa biktima nga usa ka 37 anyos nga lalaki dadtong dapita sa Barangay Kapisan, Sambuanga City. Kada truck kalabay nga adlaw, giila sa mga otoridad ang biktima nga si John Argaliego, residente sa nasagutang lugar. Kinsa nakaangkon og sa pinusilan, siyang tiyan og sa wala niya nga bukton. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa mga pulisan, giingong lagikan sa mainit nga paglalis tungod sa kasaba sa tambutso sa motor. Alas 9 sa gabi, human sa mga pagpamusil, ang suspek dali nga mikyas sa kayang usa ka hundaklik nga itom. Human sa mga insidente, nakakuha ang mga otoridad og basyo sa bala og usa ka cartridge nga gituwanggikan sa .45 caliber nga pistola. Gidala ang biktima sa ospital alang sa angay nga pagtambal. Og padayon nga nagpaalim sa Samad Pinusilam, samtang padayon gipangita sa otoridad ang suspek kinsa nga wala pa mailhi. Nagpadayon sa pag-imbestigasyon sa kaprisan aron mailhan ang suspek, makakuha og dugang mga ebidensya ug mahibal-an ang kompletong nagpalayo sa maong pagpamusil. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Sambuanga del Sur, sa ngalan sa Vegemax Plus, sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil, may nagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Francis Ralph Limit sa maong report. Ang produkto nga Vegemax diha sa Gipo, Sambuanga del Sur, mga kaibigan, napalit diha mismo sa istasyonan sa Barangay Radio, mga kaibigan ko. And then pagtuwa mo diha sa banda sa Misamis Occidental, ana diha mga kaibigan sa istasyonan usab sa DXMM, diya sa Kalabato Partner Station, unya napatay laing dealer usab. O kung naminaw karoon, malipay kayo ko kung makamisit sa kanako, kabigyan ka nalimot ko sa pangalan o sa lokasyon. Pero na diya gihapon sa poblasyon, Kalamba. O diya usab sa pangdalaga sa kay kaibigang Janet Bindoy, magkaibigan, mapalit na itong produkto nga Vegemax o Aroma. Sa ato mga dealers, Ikson, katong gusto mo pa-announce, i-text mo kanika na to. Di ang dalawangan, may hapit na kapon, Ikson. Nata di ay Kanoy ha, pharmacy. Nata ay Vegemax di ha, o Aroma sa maong pharmacy di ha, sa dalawangan. O niya, sa Tanang Bufarco Pharmacy, magkaibigan ko. O di ha po sa Salawagan, I mean di ha sa Sinayawan. O nata ay Vegemax o Aroma usab sa usa ka pharmacy diha, napud dai coffee diha magkisunan ko sa Sinayawan Valencia o diha usab sa Lurugan napay pharmacy diha o diha usab sa atong coordinator sa kaibigan nagya puti produkto diha magkaibigan ko. 54 minutos pagkalipas sa 5 laing balita.
1: Now, Visayas Headlines.
0: Laing balita mga kaibigan. $121,720 nga kantidad sa gituang shabu na sakmit gikan sa tulo ka suspek sa dakbayan sa o sa lungsod sa Quezon, Bukidnon. Alang sa detalye atong duwato na report ni kaibigang Jeremy Pangil, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Jeremy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Sunod sa litag sa kabalisan ang tulo kag ilang bagong drug personalities at usig pahigayong drug buy-bust operation pasado las 12:45 sa kadlawon nito Agosto 26, 2016 sa Balangay 1B, Poblacion, Quezon, Bukidnon. Siko pag-usa ka alias Simon, 23 anyos, usa ka alias Von, 20 anyos, o alias Boy, 19 anyos. Nakuagikan sa mga suspek ang mukabat sa kapin 17 kagramo sa gituhang sabu nga doon ay ginababahan ng kandidat ng 121,720 pesos. Nasakpirasab sa operasyon ang usa ka pitaka, coin purse, duha ka cellphone o 500 pesos ng buy-bust money. Gidala ang tulog ang mga suspek kato sa lockup cell sa Quezon Municipal Police Station samtang ipangandaman na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002, bato kanila. Balitang hirug gratis sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narukadala magigas sa 98.5 Radso Kaibigan, Valencia City News Center. Kanisigan sa Army S. Pangin, para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Biang Charmy Pangin sa maong report. Sa dakbayan sa Valencia, mapalito produkto sa Alquino Emporium, mga kaibigan. Busaan na lang mo sa Alquino Emporium ng dakbayan sa Valencia. Nadia sa first floor, pangita ang kaning opisina sa kaibigan. Nadia palito itong produkto nga Vegemax. Pag naamo sa Quezon, nadia sa GRD Printing Services. At bang sa halos at bang sa Marat Hospital o Biloxa, gas station, mga kaibigan. At bang niya, nadia ang naibugasan tapos sa likod sa bukasan, likod banda na nadia ang dikit building. Diha ang GRD Printing Services na tayo produkto ng Vegemax o Aroma diha. Mga kaibigan ko sa lungsod sa Quezon. Pag naamoy Quezon sa Wao, diretso mo diha sa atong tindahan. Natatindahan na Quezon, pagitaas siya akong ihadaruspi diha. Atong kaibigan gihapon. Kanang tindahan na itong atbang, adyong building atbang sa bagoong merkado nga ginabuhat pa. Laing balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: High value target adakpan sa Baybas Operation, 320,000 nga sibo og armas na sakmit sa Davao City. Aron ihatag nato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Noenim Rafisura Kainoy. Nadukad sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Kaibigang Noenim, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Nanakpan ang usa ka high-valued target sa hiniusang buy-bust operation sa Police Station 5, Buhangin ug Philippine Drug Enforcement Agency Confidia 11 sa Maylabayng Adlaw sa Barangay Kabantian, Davao City, alauna 52 sa kadlawon. Nasakmit sa mga otoridad ang gibanabanaang 47.1 gramos sa gituuhang shabu nga nagkantidad og 320,280 ka pesos, lakip ang usa ka 38 kalibre nga revolver. Gipanguluhan ang operasyon ni Police Major Clarian Dave S. Tobuso sa koordinasyon sa PDIA 11. Gidayig ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Bauson Madria ang mga operatiba tungod sa malampusong operasyon og mipasalig nga ipadayon sa kapulisan ang intelligence-driven og lig-on nga operasyon batok sa illegal nga druga aron mapadayon ang kalinaw og seguridad sa Davao City. Balitang hatod ka nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dang salamat kaibigan Huinim sa maong report. Kalapusang balita magkabigan, balitang hiligay noon. Masubra tunga sa milyon nga balor sang iligar nga druga na kumpiskar sa drug buy-bust operation sa Duenas, Iloilo kagabi. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Dako ang gingla sa kay alias Jos sa drug buy-bust operation haging kandak sang Duenas PNP kag PDEO sa barangay Poblacion A, Duenas, Iloilo kagabi. Sarangay Police Captain Isagari Tabares, residente sa barangay Intalwan, Pututan, Iloilo ang subject kag nabaklan sa isang sa kapin 35 gramos sang suspected shabu nga may standard drug price nga 510,000 pesos. Sunod sa iyang tatlo kasimana nga ginmonitor ang subject kag invalidate ang iya mga aktibidad. Naglabot man ang area of distribution sang subject sa Duenas, Mina kag sa tubad ng mga banwa sang Pututan. Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinabalang kapsula kag aroma ang pinabalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo, Turug na Baskog pa! Ay, ay, ay!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
0: Dagang salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report ang produkto ng Vegemax o Aruma mapalit sa maong istasyonan. Osbon ko, bihay taon niya padulong diya sa Kitapawan City, andin ugma diya ta sa Maasim sa ilang plaza. At ang inyo kung sang oras ug matapabot niya sa plaza sa Maasim. Magkibigan sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o mausab sa itong mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Temporaryong manamin ito magaingon. Prevention is better than cure. Ampi magkaibigan, dalaygon ang Dios.
1: Mindanao, this...
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

himuon nato ni nga desisyon para sa atong pamilya, no? Ang pagbaton mga higala o kining kaayuhan sa panglawas, no? O sa kini ka desisyon, no? Proper decision making. So muna nga ang ako lang ikadugang mga higala, no, kaning pag-inom nato aning atong kayuhan sa kinabuhi o water therapy early in the morning, no. So makatabang na siya sa ato ang brain function, no, unang-una sa atong concentration, no, pag matagid nato. So makatabang ni siya mga higala ni ato mga kahigalaan nato nga medyo malimtano na gyud. Pero ato hinumduman nga kining ato ang 2 to 3 glass of water early in the morning, dili lang ni para sa ato ang brain. Gikan ulo hangtod lapalapan ni mga balatian, pwede ni siya, no? So muna nga makatabang ni siya sa pagpa-enhance, no, sa atong mga short-term memory recall, no? So muna mga higala nga sa part pod sa atong proseso ang pagpaminaw nato every day sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Og mga higala, no, kining exercise usa pod ni siya ka importante nga tools, no, diha sa atong healing. Exercise kay usahay magud mga higala, no, kining balatian moabot na siya higala kung wala ta exercise. Hilabi na ka ng stretching o walking, importante kaayo na mga higala, no? Stretching, walking, importante kaayo na, no? Kung makahimo pa ka sa pag-stretching, makahimo pa ka o walking, buhato ni mo na higala, no? 20 to 30 minutes. Kay ang walking manggod, mo-promote na siya o ka ng blood circulation, no? Mo-promote siya o proper blood circulation. E ka naman kung siguro taglingkod o higda mga higala, maapektuhan ana ang atong blood circulation. So mo na mahimong stagnant or dili normal ang flow sa atong dugo. Kaya ang atong dugo magud higala need niya ang normal nga blood circulation, tungod kay ang atong dugo mo na siya nagacarry og mga nutrients, no, sa atong body. Og naga-eliminate po nag mga toxins, no, sa ato ang kalawasan. So kung dili nato ma-maintain ang proper blood circulation, so but pasabot ang ato ang sustansya, gid siya ingon nga efficient ang paghatod, no, diha sa atong mga organs, no. Og ang pag tanggal pod sa mga hugaw, no, sa atong lawas, dili pod siya ingon nga 100%, no. So muna nga dako og tabang kung mag-walking ta, no. Walking is the best medicine matud pa mga higala. So muna nga part po na sa discipline. So tagaan na itong time nga ma-stretch ang atong kaugatan, paningtunta, singtunta, part po na sa proseso, no? So muna, kung nakay time higala, no, pag-exercise, paningkamot higala nga kanang makarecover ka kay kining ato ang health, no, kining atong good health, gihatag ra ni kanato. Ipahulam ra ni kanato. Ug ang pag-atiman ni ini mga higala, kinahanglan nga ining naay pagpangga, no? Kay kundi po nato panggao ng atong panglawas higala, kita ra man po'y maaalaot, no? Mabita na mga higala nga anang ang kalautan, no, resulta na sa imuhang dili maa

Good morning! Maayong buntag ganin yung tanan, mga suking tigpaminaw, dinian sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang inaot nga unta na amo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan. Ug ako kanunay magaingon kami niyo na ang pag-atiman mao'y pinakaimportante nga tambal sa tanang balatian. O ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuwang CMD ni Hawco Denture National adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. O kung karong buntaga na amoy mga pangutana, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. O kayo ka magkalimot nga karong Sabado ha na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag o tama narapod na no alas 12 sa udto. So kung namoy mga kahiganaan ha, mga kaila, mga silingan, mga paryente nga naa sa balatian, para gininyo silang kuyugon o banon dalaon din hiya sa tuang estasyon karong Sabado kay naatay libre nga konsultasyon. Unya kung ikaw mismo karon no nga naminaw ni ini atong programa, unya dugay na kang nag-antos ni anang imong balatian, mas maayo nga muanhi ka karong Sabado kay para matagaan ka na kuog sakto nga dosage para diha sa imong balatian. O para matabangan na ka no, matabangan ka diha sa imuhang dugay na nga mga pag-antos sa imong balatian. E kung karon nagdugay na kang nagampo no sa Ginoo nga matabangan ka, basin unya ug mauna ni ang tubag. Muna nga ayaw na paglangay, ayaw na pagduha-duha, bisit na bisitahan na ang atong estasyon karong Sabado. Magsugod ang atong libre nga konsultasyon no alas 8 sa buntag ug tama na rapod ta alas 12 sa udto. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ug na arata diri aha sa Panabo City, located rata diri sa Panabo City no, ang iunin niyo sa Warp Road nga dalan. Mo straight lang muna unya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang pinaka landmark na to ha, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Kaya para dali lang gid mo nga makatultol no, or ang inyuhang gisakyan nga mga tricycle or pedicab driver, dali lang sila makatultol. So iingon lang ninyo, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Kaya ang atbang ani no sa PC Inn, naamoy makita nga building, E-square building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, and Infinite Radio, Panabo City.

0: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan. Ang chia seeds usa ka matang salisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega-3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
1: Mega, your herbal coffee mix 12-in-1.
2: Mega, your herbal coffee mix 12-in-1.
3: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Unya, makatulog na pungko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man ko kong advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na. Sustingan daw ng koan. To yung palit ko, inoon ko din. Nakabawas na ko.
1: Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Dong, schedule biya nato karon dong.
5: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
4: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og sangpong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
5: Day, schedule ba ito karon day?
4: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
5: Tira mo lang.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
8: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
9: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
0: Jesse Vitamins.
10: Lagong sa mga ano eh, kalubi is hindi. Ako kasi natiyan sa nung lading products ka ng kuhaan, Jesse, kay pag tumal na kuhaan na, okay na kaya kong pamati, dili na ako magsig, kulba-kulba ba din, kani ang akong bukit sa kalimpod, naulian na po din, makalaban akong dagan, makalikliok na ko. Di gani pong Power 10 Probio Capsule, ako po nang isabay din ang akong bana, sa dihangan na-admit siya, luspat, kasi nga tanan siya, ngilanap niya, isimana na. Di mag-isi katulog, dala ko sa hospital din, igawas naman lang siya, kay ilumgi ako sa katulog, buwag na mo dari, kanya nang herbal akong gamitong kanang Probio Capsule, kay ayun ko na, nakatulog ko. Magkamay naman si mukaon din. Kaya si Ginoo, ulian naman yun siya po. Morning, di ko agbasis sa masilingan di ari din. Nanambok na po siya ko. Nitarwa ko po siya bali. Di mo na ilang gito siya. Nangutanan sila. O sorry, akong itambal din. Pwetumar niya ng herbali. Muna ako siya lang gito gana. Di mo ito hila. Nagkaguan din niya na siyang bala ba. Kaya maglakaw gani. Mura naman gani. O ka nang natupling-pupling na hapit ba. Kaya si Ginoo, kaya gantong ulap ko gagamit na nago. Sige, di yun ang hubughat. Sakit sa ulo. Sipuang payimaw nga. Agoy, sipuang ubo. Basta matalik. Sika lang ikaw gamay. Kumpani, tawa na. Limaw to nga. Nagamit ko. Jesse, Power 10 Probio Capsule. Rosa Ginoo, nang uyon mag-ipag may anak yun.
11: Power 10 Probio Capsule na.
0: Jesse Vitamins. You're tuned in to the best. The frequency.
12: 90.9.
0: The station. Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9. Radyo Kalusugan.

0: na.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin

0: Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Ako si Teresa Ahero sa Hingaog City.
2: Yes, Igan.
1: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay. Na
1: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Nimboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butila.
2: Tulo
1: ka buton. Karon siya Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
2: Salamat sa
1: Diyos. Nga sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay takog kay siya panalangin nga yagig panglangina ng mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So Aroma Herbal Oil ka? Igan?
1: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: May buntag din mo diya kaibigan. Kinsa niya utaga sa paliog?
3: Ako si Irinas Kapagunay.
2: Si?
3: Kaya Irinas Kapagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Okay.
3: Nagsalamat ko sa Digimax. Nag-ilaw kay gigamit ang Digimax na iskan ang kong mata o kiring duga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula kong pata.
2: Okay, okay. Tapos?
3: Nag-ubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
2: Oo.
3: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Ako nga patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka law na ayaw akong mata.
2: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
3: Duha ka adlaw.
2: Tapos, nawala ang iyang pula.
3: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
2: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
3: Okay na.
2: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
4: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Introducing Kay's Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya. Nitaas. Kananay, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa. Inahan ba? Natingala kay ngano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mato nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko ng lading ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay, lisod pa kanun. Di yun ko maka, dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading gluritugan, bisan pagwa may sudan, bisan o bahaw nala akong kumuon, may ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo sir sa imong product nga maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga produkta. Salamat kaayo.
2: Growmate Multivitamin Serum had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Growmate na!
3: Power 10 Probio Capsule.
4: Kalamig yun sa Clay Gel Coffee Mix, oy! Kapeng-kape!
5: Maxima Sapong. Nagpuyos, dramawang bukanan.
6: So, unsa imong gagamit namin, gimintin?
5: Ang Power 10 o Clay Gel Coffee Mix.
6: Uh-huh. So, sadyang wala pa ka makatumarma, makamintin sa maong produkto. Unsa man dai imong gagipamati sa imong lawas, ma'am?
5: Kapoy kaya akong lawas, sakit kaya akong likod o dughan. Dayon, ang ihi na ko ginagmay ra.
6: Yeah.
5: Pag inom na ko sa Power 10 Probio, narang-arang ang akong gibati. Munang akong giahuhag sa mga katawahan nga, gamit mo ang produkto ha, kaya makaayos sa inyong lawas.
3: Power 10 Probio Capsule.
4: Kalamig yun sa Clay Gel Coffee Mix, oy! Kapeng-kape!
7: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.